0: Kopinya lagi dah.
1: Boro.
0: Uyang lo.
1: Imdi.
2: Pajozarewo hanyo hai teitang sarasa mungkunalanyai. Hello, good morning, bye. Good morning, nanobo. Ang uzon hezamarani somozit. Ang samung tangsa kananai teima teitiyo. Hambai bai. Nanobo padi gozoro sengkunalanyai sinitaku. Somozit ni kanatok sakman resamung.